theo mà cả cả tao mày Philistia mỗi nè pa mỗi nè mẹ tao của cả cả này cái gan để tao bây giờ tevita này cái hạt tiêu mà tao bây giờ thế này tao nghĩ sao là kia của tụi hiện tại mình có nhà ai hiện tiêu mà tao coi có khi có phụ Philistia này à coi phụ tăng áp tăng ma lo hiện tao bây giờ sẽ phát kim mọi này tụi hiện cái tevita phụ mà phải biết hiện tao hiện kia lao thế anh lo tụi bây giờ mọi phải mọi nè sinh ai thì mọi mà cả tao bây giờ y huafa o siopa ko ia ko hakuai ke se taki moko o mea de talano foi makatabe e taha na ne fana ia tu ia koha tau tonu ila to i fristia fusai nit ko na i lifia i e isleli katoa to mate malie talano e kiai ko i huafa o siopa Ko tēnei winga ki ai, kau ngā tau o tevita. I kai tai āde ko ia ke mala e tau te liana ke mate ai, kai kuna i ki mau tōru he whili. Ka nei alupe nane ma uiwi, ko si hova, wafa si hova, ko ia nane tau ake. Sa kameni ku whaha ia e tevita ma tai ko loa, a fungani ko i wharangirangi i maha no otua, pe ko i wharahino hino, ma a maha mani kātoa, vesfa, vesfa, ko si hova, a hoku māma mā hoku whakamui. Te umana wahe ke hai. Mahina ka tētelea ke ko siho wau fau mea le leiko toate. Ko siho wau fau mea ai le leiko toate. Ai mā lohi moe to a ko siho. O hangei koi fau mai ai mo ui mea siho wā. Hangei koi tala noa ai sāme wa tolu. Vesi ura ki koi tauhi pea siho wā. Hei ke whaha masiva le leita. Koi tauhi pea siho wā. Hei kai whai. Hamas David. Dame la ira de Bama. En tausio que hay. Y es de esco en mí. Ves fa. Coi mamá, coi poto an. O si o que le ley ma o aipe o cajoco ma hija fañata. Coi mamá, coi mo oni. O cu vili taqui a tu y el loto lo tonja coto loi. Afu kakai, coi loi atae moi. Coi na mo ui, coi loite. Koe loite. Koe mama koe lelei. Koe lelei ha loto lotonga pe koe ha ua uhonga fukakai koe kovide. Una mui ake. Koe mama koe amanaki anga I e loto lotonga o hamapai. Lahe ngai whanyata ahon. Koe mate oku tuholo aki pe mate ahke ahke ahke. O si fowai o tau ngahi sia si whakolo. He ui, ko whaie o tua. Pea ne ongo koe mate o tau laue ki tau tolu, koe whamasiva ka te tau tolu. Kau lauia koe whakolo a ki o tua, he koe ne me. Te tau fow kotoa pe he mate. Te tau fow kotoa pe he mate. Kau whaie amanaki ai. E mama koe ni. Koe amanaki anga I e loto lo tonga hama pahe. Tai moe mama hi kakai ka inga sias. Tau unu ki he mama moonia ko sisu kreis. Te tau mao mama me iai. Koe mama ko iate ne hanga teke ia po urime tau mui. Ai whainga ta amoe mama hi ne tau mui. Ko sisu ia koe mama. Koe mama koe mao mao luta anga o e loto. I he uho uhonga o hama tangi. Pe koha pe au kafa kafa au tō taku taku mai, ke moui. Ngāi lai pē ngāi whaina tāi. Angai tau nofo whaka family, nofo whaka sociale, nofo I community, moi whonua. Lahi ngāi whaina tāi ke ke moui whaka sino, whaka ata mai, whaka lau mai li. Lahi e pupu tuu, lahi e hai hai sia, I he moui. Ka te he whoki o tau lau mai li. Ka ku hako mai a si hova, ko e māma ia tene whakamau mau luta e mo ui. Whakamau mau luta e mo ui. I e taimi ku tō mai ai whaingata. Pe hangi hangi e kai ke tau lama ke I kuna ia fili mo I whaingata koe. Ko si hova. Tala loto mai, ai whatsa me ko si hova, ai māma. O mea e te koe whihanga hanga I e māma koe po uli. Ka pau te tau hū ki a whare maa poto o pouri, ka ike tau rama tau tō si o le lei, te ilo I mea koe uhinga e tau hū ke whei tō ko iamo, pot ko iamo,

0: Asi ko ai, ai ko whaki ngahi whanonga, pena wa atu koe ki e me asi, pia hange koa e toi hoka pia si isu ka whare, ei, hau ki tau kai ku po uri, pia ihe nau nofo hifo ke mau mea toko ni, nga ne toa e maa, pia ne tāpua ki paki paki, pia ne, ai ulo koa nga mata, ai ko whaki mea koe ia, unehanga, o atu ki tau tolu tau whanonga fwi taimi ko ia ke tau kaumo ki tau tolu i hana wausia a mea nana wausia he aho ko ia ko fwi waha taimi ko ni te utu ko sāpate ko ni sāpate ni pentekosi ha ele hefo ko e lau maari e maa nio ni kaumea ni ko na elifia ko na whaifai ku tāna dohe kau siu kaumea ni na eloka whare pe kakito e lawa alu ki tua ko te utu atu eni giai ko e ke tau kau he hu ko ki tua ko o tarlaki ko sesu ko tetu ko sesu ko eiki ko sesu ko framui ko teu teu ia malpo
1: malo la habu to e filipo pa ko tau tui pe hange e foi men ha foi mission ha foi nga aue o alu pe mihe alo i o au ki he a tupu hake pe alu ki he ki he mamahi a sesu o au mei ki he ne ngai nga aue au mei ki he ki hono fa mau i pea ke ni pe ki pea ke ni toi tu pea o men ki he o se ai fa no ni toi tu ni ma mani ya o me ki he a se si o ni ke ni ha e ke ki langi pa ko e va a le vai ni tai mi ko ni me i he tai mi ko a se si o ni te te o ya ho ko ni ho fulu a ke to ki ya ke pente ko si ko i ha e ri fo ala o ma le mai ni oni pe ko ma le ko hangi ha fo i fai va ku ne hulu i mai mi ka mata anga ka ta wi wi ri ko ha ko ai fo ga o si ma ko i fo i fai va
0: pe ma te fo ko i loto e ni o ta pe ko ve te ki ai ko anga si o ke hangi ni anga i po tu ri ki mo e ma ka ko o i lotu ai ko fo tu tu mai ko ia ia ka ta u ka wa tu ki ai pe tau kau hono whakailonga i tau kau. He ko mea iau maho inga taha. Tupu tangata. Tupu tangata ia i taimi. Kato e tupu tangata ia koe, kakano. Kakano o tuka ia i taimi. Kai kakano ia koe. Kakano ia ki tau tolu. Ai ku, ngai whenga maari koe ni ke tau whanonga atu ai, pe alawa ke tau kau i hono katoa ngai. Koe tahine ni ko Susana ku i he laine.
1: Koia.
0: Ko ta fo ngai me ko na fai kai afra fe ki family kristiane. Ke na to koni mai na na te te u me he to me falaite ke ta fo nga tu na hi lotu mo kore i family ko hi ke ta ma te te u mo ki ta to te u ta ta dia be soane be mo soane malomo e kau mai ki he polkalama pe tai tai fifia ki moa ki he e tau polkalama oko rea tua ia i kai koe mako meloni rea mai gana wa
1: Malei soane pia mo Susana.
2: Malei ta mai fefini. Ta lawa ke fefini fa oka koe ni malpo fefe hake.
1: Koe ni fa wofa pe fa mafana pito e tau feha aki he ata pia mo elea he fefini. Ma yen pia mo Filipo ke tau kalpe ke tau polo kalama. Kwa ngari ko moua pe, ngari whainga maari e ya fini. Ka kusai beka pae tuk toa wui mai taha pa tau kamata pe tau tolu he tau polo kalama.
2: Oku si poake mai e toi ngai timi, ko maua pe ene ku maumai ke whafofonga e atu a e team family kristiane ke whahoko e tau ki polo kalama e fia fini.
1: Ki whaingo marigo ni tuat pe mua ka mua ke mua ki introdis mai pe mua ke whanongi ha tau kainga whanongo e whiawhini e ongo mātua.
2: Iyo. Pa kore pe ke mahu whanga he whakatapu o ku wha whakahoko i he tau porokalama le te o. Ka ta mo ki maua ke ma whahoko atu ai ki i whakawhilo ake atu ai e Mautimi, Whamiri Kaistiane, Pakole Benkasoane, kene hanga o whahoko atu ai whahilo ake atu ai Mautimi.

0: Malo bito malo po pe ko au ko tat e ki au ko so an in the fuck follow pe ko ko marien ko ta wen fa fulu ma no ma no fa mari pe ko fe fe la he fe fin e ta fe ha ake ata mo ngo ofa
1: io aya ko ma ti mi fo ki ko tonga mo ane e nosi o ku na po ati mai ko ke na si lava mai ko ki fatongia e nga we anga ku mo wa ki ai pa pe fo ki ki a felice mo elista peta ana faho o ku pe mo ki na mo ko ki fatongia ku na mo wa ki ai pa pe ka kasimila mo lilo misiloi ko ki ma wa pe ni so ni mo sa na fa ko lao ko na lava mai fe afini que ma fajo katiki por kalamaka ko e mauki ti mi famili ka istiane ni ko o se no fajo kato malo
2: malo e bito e soani ka ma susana e hefe fin pe a famalo ke tu tai mi ka mo lava mai ke tau fajo ka e polo kalamaka ni a ko lava e bego e wike mahu inga e ni e soani pe mo susana ke wike famili mo ki fralavila mai pe he tonga ko ni guia i tau nga hi we get family i he rorotonga ni e fano mai ha tau kai nga fano pa ko tu pe ko nga hi family te ke nau kamata ki he tau nga hi me ko ni ko ke tai mi pe ka pau te ke kamata ai nga hi a lot of family kamo ki fralavila mai pe ki he tafa ko ia he fenga mari ko ni e soani pa Susan
1: Malobita malupo ko e na fai fo ke faka kau kau ki he ai fami kastiane ke ai ha tau ki wike famili e tau tai o sisi ko e ni o kalani mo he militoni pia na mau faka kau kau lewa ke kamata ia I he sapate ko e ni ha ere hake pia toki faka osia ke sapate pentekosi pia ko ia lewa na ia lewa ai kaveinga lewa na enda mauhanga fukotuu ko e famili kaukaua mo malohi ihe eiki ai ko e kaveinga folau ia ko ko e ke fai aki ai wike famili pia ko e wike ko e ni o viajo non ai kaveinga ihe aho kotoa pe o ko si ai pe ki polo kalama o ko atpe ko ki hafi houa pe ko inga ko tuunga ko ko e kakai e fonuane mo mo ua pe ko mafra amu pe ko ki minite tolo noa e lava pe ke fe unga hano whakamoleki e he ki famili kotoa pe ke faya e nau ki whakafamili pe ko ia ai nei os o atu pe ai o si tufa atu pe ai ki I polo kalama lewa ke ngai famili ke nau ngawe aki pea fakafiafia au pito ko mau ki famili na mau kamata he fia sapate mau lele mai pe au mai ke e fia fini na e kafai e mau ki famili ke mu ai e fai e tau ki po kalama ko hinga e ko kailava ke ata ata ate ni ihe ma ki famili ke nao fai fa ki fatongia ke ka fakafu ofa au pito e ange masio to e vaa ofi ange mau to e feilonga ki lele ange mo to e lahi au pito e anga hi tupu he masio ke ange mau nofu mo ma ki famili soane ke ame tana ki aki
0: alo au pito marupo Malo be o kumau inga opita opita ope ta whenga ole aki I he lotu kai tau te fito ke whamiri. Ko whamiri ko ki kupu pe ia e si a si. Ka bau e ngaue le lei e ki whamiri ko toa pe o mui mui ke anga e tataki o whai me tau mua I e si a si. E lawa ke malohi fe unga e si a si kai tau te fito ki he. Tui, pa mohono ngāwe, koe ngā whakailo ngāwe siasi, e tau taha, maani on, tau whakakatorika, mo whakabostorika, o kumau inga I he whāmiri, nau no whakataha, tala no whakataha, mo nau vahe vahe ai ngāhe lelei, o kumau he ngāhi me mipau e whāmiri, e lawa kene whakakoloa, ki mo whakalolo toi, e nau feo e whāmiri.
1: Na lo de soani pe a koe ta ha foke ka veinga na el na ta u muy muy pe ke he ai tu tapu ai koe fanongo koe ka veinga ia na mau inga au pito ke tau asi asi ke lahe tau fanongo fanongo a ke ho tau loto ki he forofola ko hinga ko tau fanongo koe ki ai pa koe leva e whainga mea ne kuni hanga we I leva ki tau tō ke ainga hili liu he tau tō onga mo ui pe alama ke tau whakao fio fiatu he whekumi ke tau o fio fiat ke eiki pe a koe ai koe ki polo kalama koe ni na mau whakao

0: ko aha ko to ape o guiai pe no ki folofola ke lauhe he ki family pa vahe vahe fa no le le pa he vahe le ba ko ha ha me ko ni ala sia na mo ui ke anga ke to ba ofia no to pula ke anga vahe no fo fa ka family mo va mo o toa ai ya ka ko me ma o inga ke fa no o a ke loto ki he folofola iki.
1: Ma maro apito e soane ka ma Susana pea mon lahe apito ko sio hifo e ki polo kalama ka mwhalele e ki polo kalama hi family ma winga apito e whanongo longwa a foki a e kuonga ko e ni e soane pe musta ka ma kainga whanongo longwa apito pe ku whainga ta apito e whanongo ko e whainga maari e koni e ngai ho a lot family pe ni kune e ompe mwe whaka ai ai a ki tau tolu tau ngai family ke tau whanongo ka mafo ke tau whamore more ngai kaveinga ke he kehe kotoa i he asi ko he tau polo kalama whaafuo whaapito ko yen whek mo Filippo mo tlalo te tuangia ki aha ane ki whakatalano atu pe ma ki feheu i atu ke he tau polo kalama
2: e kai ko tāna katoe ko whamalo atu pe aui he polo kalama ai mahino pe a whaingofua ke he whanau ke nau mui mui pe a whaingofua kaki mautolo foki ke whai hano tataki he ku set out le rei mai pe polo kalama mahino rea whai ngofua kawe inga mahino o kia e kawe inga o kia e folofola wae tau mua pe kau le rei ia ki hono whakatahai koe family koe ufa malo atu pe e taki pe mui fuotu utu na mu whai pe tau kore pe ki he hanga he wiki koe ni o mai ke tau maa whanaange ai ngā aue e lau maare maa unio ni pia tau wau atu ki he aho sāpate tau kauhe maa whana kuhi koe mahua mai ai kalasia e otua i hifo ahono lau maare maalo ai ngā aue lahi
1: Whamalo pito Filippo i he whamalo pe moi pōpou ko ia. Oto ma pētau ke i he ni i he tau nofu i he wike family ka pao te ahame te mtoi tokanga ki ai ke molawe ki ai kai kai. Unu atu lewa i tau whaitala noa ko hae ngahi ngā ue ke kehe pe ai family Kristiane o ku whakahoko ke lawe i pehe ka e ngā whanongo a gina tōk nau whi e mau hatokoni mō ha pōpō me he whami ka istiane ko hinga koe whainga maharieni ke nau whanongo ai he tau polo kalama ku nau o tuatu i he ngalo ea ka mai ata soani ka maa Susana.
0: Ka malo ala hea tō Filippo mō malpō ko e fotu tō koe nei whami ka istiane nai lawa tō fōke ngai whakafo o ke ngai komunio i he rotong ke ta fai fononga tu e hui tain whama mahi pea koe mau fotutu koe ku nai hoko mai koe wike family pa koe mau fotutu lewa koe ni ku te mau hoko at koe ki ai koe mau fai haki teu teu maari ai ako ni ipe kuna fie mau ke nau kau mai ki ai e whakahoko eni i siulai e siulai ki sepitema e whakahoko ai e teu teu maari o ku mau whakalele hea koe fai session e ono te mau whakalele i he teo teo mali pea osiko ia lewa te hoko atu lewa e mau porokalama lewa ko e evening for parents aia ko hangepe ha porokalama ke tanumake ngai mātu a ki he katongia whakai whae mo whakai tamai ki he whanau aia e whakahoko ia i he lorotonga koe tutuku ai ako ai te mau tuk whakahoko atu pēta imi ko ia ke e whakahoko ai he tutuwa e ako ke whai mai ha poka mai ha ngahi mahalo koe koe porokalama ko ia mahalo te mau sio ki ai te mau whakalele whakasoun ka e toke o atu pē whakaiki ki ke porokalama ko ia ka koe teu teu mali koe porokalama e te mau hoko atu koe ki ai he osko e netau ke familia ie ka mata ie siulai paku kore atu lewa ka pao kahani ihi o puna fie kau mai ki he ki he prokalama ko ni ko ni ihi ko foloha na no fo pe ke ke fai na mari e si asi mo ni ihi ko teu teu ke na fra hoko ai mari atape
3: ko malo be Susana ko e fa malo ma ke o fai fie kau pa te ni pa te so ani e ma o fe nga o a ki fa ta ya na fa kai vi nga o ko ni pe ko wi o malava le ba ke hoko ia ko hami ke mau siri a ki e ngā oe koe ni e o whā onga

tudo iti nandra ananguane ya do mata tuni sona matangali weni mate etiko ya ngwanda engan rebo na ngwanda misusungi kina metatango maki mena be mate taka sana be lenga ndo rawa tira rasar na ndo ngone sor ndo me matendole ya nikina so ndo sudundole mbeka kina kemkando lenga tiko na be kaba ka ungori matai ena ngoitina Ambekanam quando va un git tu kinem dando kanena matangali massima va kaya na dai sorte e va ayodin tagitu io che da to ne tudo ndu mato tunga na kana wait tunga me va rir tunga na un round rouse na ya i kai na ndu to come back na sangani wait tui me ke me kuri to kan no in ranu kana do klen sando roti kan do na kasar tunga ya na ngwanda na ke na sulima na matangali wa ni matengan ribi va ka ya na yodin io Rebe kata leso sarma e urna kena ndo bandindi ke sarndi ke ba matu tu ni no wa ni sudui tina ningone e sang nin do tale na matangali sudu e mai mbulia na tumata me be sivita se me bole kata yani na kena a to toka ba kuti e be bambulai e tukuni tale ngana mbulia nin do ningone e ndo taro na matendole na se na tava mbeka na infant mortality matendole ni ndo ngone ni ndo lebu sar toka na yulu yuli ni ngone waka ungori mena ya tiyo nyuan pacifica waka kine viti au nklani sama hivak talitu kana kena bandi kevi debu restiko waka lebu ungori ena nonda sango leba yani waka lebu sara ngono ngo hirna tino bo na ve basu dhumi ena sudu tabaya kena sudu pauta na wale mu iyo dotal nungu taro nimbo undo kemuni na sambo basu dhumir na nandu ilu vemuni na nomu ya nasu dhiti na muni uwe taro tingani se o nimbo wakila mande sona vege kabi naka ve sona visa ni mbula binaka sona tango maki ni mbula binaka na nomu ni ndu mbula manda nga pa marama wakatina kila ni ando na taro yang talanga taro nga toka ni ongwari mbalate ni matata sara talitinga ena nro samay bandi ni diketiko irna kandao baka vuni wai so irna kena nasi baka kina irna naturna scientist na nro may bandi keba na wai ni sudu sanga ni ba bulanga baka kau kaua baka na kena ngone ni tumbutiko bambimbi sara talanga nona Veio porque tico não bula nem doa na tina. Mas o certo é que não bula nem doa na tina. Ah, mas vamos matar até que tico, é só não querer bola e tuco tuco nem. O caminho do Itata, roubi certo é que não. Breastfeeding, era bem fácil de me ter uma angola, endo me tá roubo quanto, não ando te com bem vitale, endo a natina, ando na ca que lá também a na calou, não bulia me nenhuma na maramatina, que na vei cá matelle, porque angola tu na singa nem roni, porque me pegataca, nem na vei bulia me dever sarme o malen, roni tu ano tu vei que na vei cá matelle, me pega porque angola, eu bati que eu sing roni soma, sabe que lá me dá não bula Niu kami maruru itu nunggu bulan mana lebih nak tahu mati, enak nunggu abe basu gumi. Dua tali, entah tu kuni ni enak nunggu bulan itu nangone, mepa katakan tu lebih besar nangone, entah ya tu na entah udah beri merendo dok nangone, entah bagai lebih besar na diarrhea senengam, iyo, entah kena iwali. Dei sarang haber no wan ram ram em gore no wen isudu itinandra ni rabak ni tikonga no wen isudu itinandra iya kenda bak ni rtiko no wan ena sudu pau tembek anda bak lan sarang aning gai bakain do kau kau tale na langa ni ketenra no wan e tando kilato kama ena imboi ni non ram balele no wan ena kena roka tando di kebalan duindui ni irna ngwana rabu sudu mina sudu pauta baka kena irna rabu sudu nga eno waini sudu itinandra tanda ore tal ngani sana nui nga unga ando ubirme beir na tina ni rindu usara batok na bibi sau ni roka ni nandra baka lilei na ngwana iya ndo bambi mbi ungora ni doba kame bibi sau na matangali pauta sa laba kitume rabaka ni kina ngwana ira dhawan na bula ono pati bibi sau kisa rabula ndua tina bula ndua se bula tol bibi sau
namatangali pauta kun baga na formula 2 e karu baga ni batang ngeng ngeng dai rale bulono ya ni baka bisu talim do talona formula 3 sada berri ke klanga orang kena bulbul teknis to.

tukini tunyo ya benga ni timeka nonda watinga ndenge ndini tum nongone emma anga noya ya ore talanga nonda ndenge ndo ndike patoka ndo buka sarna tiner ndo be loma tartaro be ngola ngina pakana nanu ro buka sarna yalo ni rando ndo ro patoka ni bisauni ison kena be kai swena da berno ngona bambi mina ndo redana roka ni norbali lai ndui roka sarna ndo tum sarkina na nuinga ngawa yo ni taka ke baka yo kenda nda bauti ko ina matangali langa bangore kuninda ya lo le lai se menda bukan ya lo sarkina ta torn de de klatu ni sngi visa un studu na tor toka vida na singa mena ro ni mendele stalani eso na visa un di ke bati ngor ke ke sa sibita ni singa ruo singa tolum bek ka se roka ndu ta ni tinga no na bakali lai na ngone ngona na ko ya menda na girsrani e vale ni mbula no mjipi back I say boka ke nom ni midwife ani dona no matok ni urna no ndo be vas du mir midwife erna ben garabiti ko ve ke andan ndo na ngona me adon back ni sarle bulorno urna non rumoni on sle ni ngona non to na ben talu na midwife in New Zealand no namba ta ngwa na ba sing so mina say ba wol na rau e say ba wol na rau mam to be m u m na namba na rua to be BE. So town bitukan baba lain bla tin ngore bla itu ngamai baba lain nor town namba ni telefoni ko sang ni so mina midwives in New Zealand yang go save walunan rau ma u ma rua ba e mam to be au sa u bitrenia makena bag madalo bag viti se o ber de ani na mona libelib tiko sartal ngan na non to website mona ke bang ran mona libelib ngol ngan computer tamba ke ani na google back as na da batal search engine na bang tatu mam to be ona kuner to rara kina ya ya na sala rara onda runi kunye webu ke kina sana baka sala na buke na nanda ya loma tartar taka sana kambilit na nanda mani na valib tu atletico eso atletico rendo tambana ni venga rabina ve va su du mi clan no ngo sabe kain ren resar o clas a lebsar nanda y andando usan su tini boca me re re re res e boca sando re resambli ave bunga no no ngo na ve va su du mi me lo re tu men su du ranatina quando on basiti con beca se randam be quattro ndo na valni kan le talanga na no ni business boca ngo re boca era sama boca tambuya no ndo va su du mi na ngone na no ndo no ni business beca io mi taka me ndo Vita ruling attack, the baby tags on Kabaka and worry. On going on in the Roni was like, Wang don't but care and to came back in business, can the tick of button, the box and live to come back, okay, son of a candor, we was in the bull. Tell him then, those and I'm in the music tag and I'm meaula lay so, can run in donor. Rumun back and alala too, the Taltkini, Valmican, or Eron Lidak in the people's room. But I'm going to know. Okay, anda mandang anda nabi tuan dan balik kan anda biar kan? Ia bukan tak pernah mandang mana lalai ravi suhu telinga sana dono meren do bukan rute itu nahu nua eran ravi bahkan ikina ni ravi bahkan itu kan dengan dalam ni ririko sena ya lo mandua sena ya lo re se langkat itu kan mereka ni rna watalai tumba sena songo biar nabal nikan sehingga sedih nua totoko ya bunu menda baka ni rtikina nando mwane urna nando sau sau bina kani singin mataka kena yang balong balong gua menda nabiya toko na tiko na sasang ni maten tuwe ni silandi baka kina wirna songo songo sarra soli wirna tabi ni binga rabi meva tor da kita kitiko se meva ungeti nando nando kwa sudu mtiko nando breastfeeding kenda ngwale mpaka ni kenda na tiko na da bake wakalandi turuki ando nando songo songo ndambe kwa tume mangere ortondo ngaraba taliti ngangon tamban ni breastfeeding Turuki Health Trust wa katal nga kinor to the midwives or chiku talangan ni gori West Fono ando daga daga tikina wakanta to lina ngal do vir marama nais do vengarabi tiku ikian orto namba ni talevoni sa soliti kwa ini bako samao sila talan yungo saiva diwa walu tolu vitu doa vitu walu saiva ngore na West Fono hae na sasa baka rayo kalandi doa tale ina stauda ke o kalandi waya na Pacific Health Trust orto na ando vengarabi talangarto ndambi kwa tume watara kata nga kino rito na Mangere Health Center lewe toko rito na ndo venga rabira na buke kenda kenda sange mbukete woli se so ano wakanda toro sange kune kune tiko nda baro te kenda kani liu sebo tuwe bida na bula sange ningon ni nda ba sabulinga mbeka nda rito kani liu nda na

pilowatoka. Se unangan reba mbeka mbaka sudu mna lubemu. Se unangan reba mbeka mbaka mbaka sudu mkwena sudu pauta. Aya sati kukede. Eso nasala ni beba kasala. Monika kwa niyo, ni loma. Elo nrenre kina se mani elo lenga taka se lebo na kamba. Satu nasala ni beba uke. Se buka talanga nanta pala ni mbule ni slandi sara. May biti talanga umbondo ubay tabi toko. Una tambana ni breastfeeding committee may biti. An kendo pa ungeti na beba sudu mi na pala ni mbula. Tama tanga taka ni lawa o avengarabi kutkinoa yao. May mbalat. No nanta to sama y olongi kenda to utoka. Indua na vindinti nati na matintu lebo ni burubura. Waya na United Nations kwa mbaka na UNICEF. Oka kin World Health Organization yo oya membalat nin do na breastfeeding code sen vendin din natin back men ke kenda elo ni bonu amenda di ke volestal manda non rabak sudu mino mane no wen sudu itinanda au ya toko na tukani na vendin din natin un gorri un andre kenda menda vital no taka nandela ni ve ve kani en bula ni raiva ke lavo non bula ni raiva ka Raya otak na non rumbulan non dongan inta susungir, pakai dom kena tu kentu weekend. Saru temeng oni buku, mata ni sudu betinan. Saru temeng oni doba kasam, balat ni sudu apa sudu mi betinan. Saru temeng tumbuk kau kau, anda sing suci ni lebu, nama mata anda rendi kawan itu bikoya, balat ni sudu betinan. Weekend telah non orang kau tersama. Donya tiga, bulan renreni tak kayi labu, bulan renreni bulu baga baga baka. Sanga ono bina kini internet tali boleh setelah ni, bila sudu mana sudu itu nanda, ni nama bulai labu, weekend nanda bulai labu onggur orang ni tengah marrohen nai labu kau menda nanda boleh sudu potu tu mereka kina, men dua tali nak kayanga, men songgo ni tokan nai labu onggur men belat mereka nana nana bulin ngone, sana bila kata le ni nana baka turvek tak ni bulan itu ngone, ini tu nama tu bale, nak bale dua tali nak baka nana nu. O bimbitan o ayam balat na nanda nanda ray baka yawa tak na wikataleso under sangam pagay hindi ka borao na tumbit ko ng wani ko sa tao tumanda niliu o yana nanda attachment na nanda bibig kani tina kena doon na kang wani bibig sa duomi sang walang ani maroy ng bulan ni tina maroy na bibig kani kaya nung wanda sa mendo ni tungo bulan rin rin na lumenta sa kaira Ama ya nanon ram, wewe kani may birna itumbu tumbu. Sana kasa buka e ram, bulang itali, wegi rantinan sa. Ato may sana wewa tabulibo, buka e rasan do may, sang suti ni bola katira na itumbu tumbu na lubenda. Ngayon do may wakuro yan yung kore so talen na lang kata may sota kaya tunong bulu paro raungo. Kala na wain suti tinan, doon na iway ni seman renre, doon na wewe kani, ni tina kay lubena. Ayo. Otina manda nga sa matatutukan niya wunga na baybuke sa may bandi kebitingo kila ni na doon talong ngon ngon ngon bandi tek may bikenda ni wunga na tatarom ni bulim na may di kebiboli na way ni sudu ena no na maroroya na mbule ni doon etina na oyama na cancer ni sudu sa na breast cancer asa mo kami day toka na kena bandi kebi ni ngor doon na isema day isema vinaka ni doon maroroya senga ni maroroya lang na no no ating bimbina tina ena ngon na sepaka sudu mi ngon tikina ena ngon na samay iso na ngon na tutaro bi na breast cancer tataro bi tal ni iso na bika eso sa matatuti yan yan Ove apart talaga yan ni kaungon breast milk kena pandin din na orto na pandin din natin matin tulleb ni baburubura ni okenda menda basu dumir toka na lumen de meon manda nga nabula eh misa ono nabula oti da sanang itiga uba kani ir na ngone na sotel na kakan raw ni rasudu tinga Iya, mereka sanggono ya sanggeroni. Tiga buah kini tiga nongol ini nasi nakana naka kana natu buah tanatu mereka telokin. Singal lebu sana buah tapam butari stewed fruit. Cuma ini natu binakan. Entah tu kena complimentary food. Iya, me. Entah mana bulan, me kotal dua naka kana sebab kini birnuan. Kalau bikin dah mai bici, orang entah bangun birnuan why. So tal nama tanggal kai so iya. Nampak nana nak kenan tau nang buru buru bongko. Pembunyi why, pakai science. Binak me si. Watam bagin dua ngan, wain sudu itu nani ngan, mea tu pun sabulon anu ngan. Sautio ya, anda sengai rani mai. Biar sulit juga ni bagu malu buah, na matengali kakan taleso, na valiu. Ngan talang ngan, dongun bina keminta. Sus
swingir menon wan me kana vaka libungan ka kana round round se vegetarian tum back e una ngono yang ono tok serngan no susung tok menon gdorbo en ka kana round round nga buatan matangil ka kana bulung bula ko back ndukan yo

0: mukau mai te tau proklama. E wiki si fio whaka ngālo ki motolo ki he mohe ngai mamahi, motolo ki he ngahi ngāwe anga, ka mahafo ki motolo e whare whaka hopo ate. Mūsi kau mai te tau proklama e hoani, ne wiki ke tau whilongoa ki he telefoni ka kua, olelei atu peore o masani ka te ki motolo ki he fia fini. Pea mua e whakatau ane, hanga ka tau taimi fo ou koe ko tau kamatai, osi nima pea mihe fitu, osi nima pea mihe fitu, ki he... po to apule lu hono ko to apri ko le oia o e masani I he fe fini mo to mai ke tau por kala magoia o e tala no mari I he fe fini ka kum kum na ki foi ta no mari ko hinga ke tau hoko tu ki ai ke tau faka wa ko faka maha maha ke tau e fe I he he fe fini ka ta tu ki fas ko ni mag mo to hono ko to a
1: be vietnam he
0: o ka ta ma ka u pere mo ka u ta no hila ba mi ponson pi mo to hono ko to ka ke

0: Tau tai mea nawa sumine taha ni maa pia me he walu. Ko e toi wanoa ko, toi wanima ko ia ka ataki ki he hiwa. Ko e ngata ngai tau kono karama. Mo ta wivi mawhai.
1: Ia
0: katau ka ate ki tano maari e ko ni. E ko tui te tau wako pe me he mea ko ni, e fonua ko ni, i he tala noa a ngata ngata ko ni. Ka e tuku atu e ki tano maari e ko ni, i he fia fini.
2: I ki mea maari e ko roto me kai wako. How can you know flow and go to South Korea?
3: No, she'll be like that.
2: I'm going to South Korea. Yeah, got I'm going to Mohaka go hepasi. If I'm at Alamata, Mamata go hepasi. I for noa. Now, Nanga, when me a guy may have for my half of a talk, give him out to
3: Goya.
2: Then I pay him. About the more Alu Jaffe too. Malo I have a call. The more I have
3: me.
2: What they get, he fear, or take a hoa. Foki whamanatu i pepeke, foki peke ai, i ai pehau kua.
3: Koe mahoi ngā, keke manatu i feitu peke ai.
2: Papa i feitu koe na e ngā loa ai, pena e more ai. Ta ke alu peke ai, i ai pehau kua laha ka ke more.
3: Koia.
2: Ia mahu pepe foko e anga pe.
3: Anga pe, tu waki kua fonua.
2: Waki fonua. Pea, namo alu ba mo e whae goni, pea, na alu whae goni whae ne kai e maketiko. Maketiko ni rara, lau mano pe kaha, lau wafe pe kakai ako toa.
3: O, e kakai?
2: E kakai. Kako
3: se ni di kakai?
2: E kakai.
3: Iyo.
2: Lau wafe kakai e nau kai e ako toa pe. Pea, kai ke ngao ngao e pisi be me pongpong ke pouri. Pea, maufoki ke e hotere, tong ilo he fefine. Ngalo, kone ilo fo mui mui, nane ngahe ne telefoni he nau kai.
3: He nau kai.
2: Ya fai holo fetu taki o mawe efefine tari telefoniko ni efeitu uri etang efefine papau ke faka papau ina ngalo he ma ustapun
3: oya
2: pongpongia ma pongpong e ihenbe ho telefoni
3: ma
2: e pongpongia te fai ko ni he pongpong etaha ok tupe telefoni e te pide ko na e kaya
3: mo
2: efeitu ko na e tuko
3: keke peke

0: ko e tau tai mi wo sa minute wo wa pe me ihe valu o sa minute wo wa pe me ihe valu ko e whaika maari ko ni tau kolosia i pe he ki he ulu ko ia o haa masani
1: koi
0: ai ko tau ulu eni ai ko une ihe laini e tau kau whakataha i he whiawhini pe kau te vita maro e tau mao e he whiawhini
2: i o mara bitong whaifakau e whaifakongi e pe mono Pare to hoko e masani ke te rongoa ki te amoku nao tolo ni kotoa pe.
0: Malo.
2: Ala latkia I pikure oi e fiasko pere lulo ni kotoa pe.
1: Oh.
2: Korko mre mori foka ki faha lava ki e fiafini ke tau kala noa ki te.
0: Malo, malo.
2: Studio. Ta neo mo ia kufa fiafia e mai e fainga maagi e koeni. E faya rewa beha ki ongo si si pe ia. Ea toko atka tau ki lotu tuku e fiafinda. I don't know what I'm saying. Ya ko yo mo fugen me fa skau o gui fa nui o se o si ko so petsina na ne o me mo ko kakato a fe na ko ka mo e na u ko ia a to ta han ni ko la vale lei o ma u a tu ma ko ia ko e e mala ko ia o na to lo ku fa ta fa u fa na fa da bu e che no se che ne ayo ya mala ko fo ka tu ya di tonga e fora ta fa ma ta ko ko ia a fresca u so pe ci na na ne be ko e ko ta han na ne a be mo no ki fa mi ri pe ta ke na ta I ka e ko ni la ya pe to e lo tu ka mo di sha si ne ka ki ko ia ko na lui e o ri ko e ko ta han na ne la ma I pe ko ni so ko ka ta han ma la na o
1: mo na
2: a di me ta mo ka u fi fi mo fa ta ila ki o
0: ko
2: ya wa na u e ta mo ya ko Tamayo Hakin, Manaki, the course for that Malay weekend, Kikonga, Kabu Framalo, Kifaskau, and now Toko Ben and now Toko, Yatea, Rodonga, and if I say Nako, I found a Nui, Tao Shifia and Kotopea, a Foki. Nahi lele ipe koromua uni ngatoni mumea funga ya yao o sene wike ua kuya ipa utokilele ma FF monide lele ipe koromua bagi infrafofa mea honkoto mea peno ku marifekina horo ye marafoka politikare ufai fifara area ye taun koya ukorea tekmoutoru kai ngatonga lava tuo lesisita fombapai lesisita pepeheke tekmoutoru onde nau fili fare area na do be poki oku os ataia ke nau fili na do go out out ba ru ta le sita ke nau to o la vez de fogo to la ju a na u con la mona u ku go to ate ke politiki to nga ka ko e me ama la ta en ta to ru ko politiki go in usila ni ke o le sita ke fili e maro te fenga ke iko atu e ha mo ha tu pe e u me ai to nga ka ko ma vinga ngen ko nyu ma we ta mo wi o ye na ka ki tu nga te ta Tolukan mau inga terau fai ai ke o resita ki he fili fare area.
0: Koia.
2: Ada ki ngata fugai ai ai defo kuma tau ngai e tau kai ngai tau kakai tonga te nau kandidei fare area. Ka kutu te marino e uka au watu a tau ngai whanono o lelei ane.
0: Koia. Malo.
2: Fai ai mo uke o tau kakai ke nau lava atu I he sivi. Ko tau uforofora koia ki uke niko saame tongo fumatoru resta haua ki he ua ua. Aia, ta ope ahono wharea mongu iaga koe pure ana o tua ake a sihoa. Aiga kai kone firi mono tofia. Okaikau, maariela he veskoini. Koe pure ako ya teke maltole tupo high school o kule fau e hiki historie ki tonga. Na pehe he pure ako ukiai e ne maha mahalo. Koe saame hongofu maono. Saame hongofu maono kune pehe koe saame ia

0: na rika ki he langi koia tama tui sas tubo uruaki ai ufare sa me tahano pe ke ke tau hiau e otua e guo hu fanga ki afiona kua ke rea ki a sihova e hukulau maagie hoko eiki koe hoko ikai ha agurelei o mamao mokoe nga ke pihe ke kau maonio nio ki mama ni ko e nia ai kakai fumani ko e kumana ko o kukatoa ki ai kwe nao mama hi e fukaututu kwe nao fetongi aki hafo o eikai te uliringa e kawa toto ia kwe nao ngahi sei lau lau te kwe nao ngahi ingoa eikai pu aki te okulongu tu vesi ni maarewa upehe ai ko hoku inasi ihe tofia mo inasi o e kuipu asi hoa
1: maare
0: puke puke hoku koloa ufetawla kieba me saame gune haoni saame tongo fuma anima pea hegai hala ya dao pehe hegai maumau ya dao pehe na ea ua elau folofola ae kingi saas tupo ulaki ya saame kwe ni tahaonogu sila watu tatatifita mwes nima pea mwes ulaki kwe ni ae mwes tahaua kwe ni watu ya saame toutolu monu ea kakwe pule anga otu waka sova ae kakai kwe ne fi mwne tofia ae ya okun kumtau pehe kwe tau sila kwe pehe kuhoku kwe otua motonga kuhoku tofia na ikai mamao ae ongo saami ya kwe ni mamo vesko ni mihelangi kwe ya kwe tamara take kwe kwe ki pupo pehe kwa atmaktau toru ihe siyaf kwe ni mwe tau fa family kwe mea mau inga oe oi asio ta mo tau di goia ki o toa tau hoko no tofia ura ki ko e kakai ai o toa ko kakai o kufai ofa ko e kakai o kufai do tonu ta ko kakai o kuka taki fonu ihe mesi pea fe ofa aki foki ihe mea ihe daulau uvesko ni ko e mea ihe lava ai ke dau hoko ko e kau ea o e tofia o e otua ko e dau fai ao no finangaro dau fai do tonu pe ko e justice ea kai de ngatai ko ai me fairness ea ki he foki ki he compassion pe ko e ofa ihe mea Fomre mori pehu ki ta kote ka kohi lo kia ya tau ngato ko wok sa yang kanal to lele fa palang ya tu.
2: Iya, iya, iya, iya, iya, iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya,
2: iya, iya,
0: iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ae tau foki ke o tua oikai koe tau uki ae kai kehe kai tu kakata pe ea tau tolu ea tonu rewa ea tau lotu o hange koe mea na fuka amke ea tamatui koe o tua motonga koe profita
1: amen
0: ea tau lotu o tua mafi mau fraftai ati he fiaf koen malo e fafai nga maje ae ongo faifkau ke na faka kato ae proklama masaki mau lotu atu makina utolu kotoa e o tua wak wat kiai ae leo oe masanyi e fia twin fai e filonga ki fai e fai makina utolu kamu ya kina utolu kumahat
1: iya
0: wakai makina utolu kua pula ke yang hala e tua kamu ya kina utolu e tua opo hanga e mateo fei nga mai ke rome kina e nao mohui
1: iya
0: oye ke pahino e o tua kwe afiona kwe tua lah kwe tua mas mas o tua kuma ane on mo
1: malo eki
0: opo tau e o tua ke kamu ya kina utolu okubui mo kore mo tui ki afiona
1: malo sisu
0: mau wak kotoa e o tua masani ke pehega te kina utolu hono kotoa pe
1: haleluya
0: ya pehega te kina utolu mo nonga fami wak wat kai e hui
2: Amen. O e tu apure lulu e uikau gae mau fara hati ka tingu mou tolu o fatai ahno tatau pia fatau ang e pe ke te hanga e o tua o faki ahotau ngahi whami i he fia fini o pehea tuai te ki he kaha.